gama nga committee nga rorog birik sulari ganyo ko wala may father do ko Arunachal Pradesh State Commission for Women nga awareness program ko ni rige ganyo ko wala may falin do ko second awareness program sum cyber crime stalking pelelo la student mental health pelelo gama nga rorog birik sulari ganyo ko wala may father ko So, Gadong Pamsu, APSCW, Chairperson, Talom Taga Burang, Nimi, student da nga, benfa ko na nga, Uguman nga, Rikang Sakang Jekat, Sakang na, Drugs donam tang nam som, Donyam, tang niyam abo ka, Ato ayun na ga, Puri leki som, ala rong bali niyata ka la, benfa ganyan ko ba. Tawang ga SP, Tasi darang, Nime Lumla Police Station ga OC Sub Inspector IT Mimi ni lekin go ba ang bam do kula Jemitang Circle lo Krong Dokpa Lula Garjam nga angker lagan ko ba la me falin do ko SP Tawang Nime Lumpo Battalion ga Commanding Officer Nila SSB ITBP Sepaida dengan Karek Sulakula Deganya kubala Mempada doku Seruga Tagin gamba Inyung bentam sangka Herbo

chom nang a king nam nali nai studio mai chicken ma fa poi mai cha hang manai kham tai kham ti hau tu khai mai sot yo sa thu